0: noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig. Yeah, so, sino subaybayan mo talaga every World Cup?
1: Yeah. Since I stopped playing, even when I was playing, we would always watch the World Cup. So I was looking back at when I really first started watching the World Cup was the 1966, the one that was held in England.
0: Paano nga ba na bago o nagbago ang larong football? At ang inaasahan o inaasam-asam na pagsasama muli ng dating mga Philippine national players. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Vanessa Bragas.
2: Sa ulo ng mga balita, 6 na bata ang nailigtas sa Pilipinas matapos ang imbestigasyon ng Australian Federal Police laban sa isang Australianong nakaharap sa kasong child abuse. International aid para sa Venezuela patuloy na dumadating habang umaabot na sa 188 ang nasawi sa mapaminsalang lindol. At mga football fans sa Melbourne, mapapanood ang laban ng Socceroos kontra Paraguay sa Federation Square habang nagpapatuloy ang FIFA World Cup. Anim na bata ang nailigtas mula sa Pilipinas kasunod ng imbestigasyon ng Australian Federal Police laban sa isang 53-anyos na lalaki mula Albany, Western Australia. Ayon sa AFP, Australian Border Force at Philippine National Police, naharang ang lalaki sa Perth Airport noong Marso matapos bumalik mula sa Pilipinas. Nakita umano sa kanyang mobile phone ang child abuse material at mga mensahe sa isang Pilipinong suspect na posibleng tumutulong sa pagkuha ng mga bata. Nakatakdang humarap muli sa Perth Magistrates Court ang lalaki ngayong araw. Samantala, isinasagawa ng federal na pamahalaan ang pinakamalaking overhaul sa Defense Department sa loob ng 5 dekada. Ito'y matapos matuklasang mas malawak kaysa inaasahan ang mga problema sa loob ng departamento, kabilang ang cost blowouts at pagkaantala ng mga proyekto. Magtatatag ang Labor Government ng Independent Delivery Agency para ayusin ang pamamahala sa malaking defense projects. Sa ibang balita naman, nananawagan ang wildlife rescue organizations ng mas malinaw na guidelines matapos tumanggi ang ilang veterinarians na tumanggap ng mga may sakit o sugatang wild birds. Kasunod ito ng unang kaso ng H5N1 bird flu sa South Australia. Pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na huwag hawakan ang may sakit o patay na ibon at agad itong i-report sa Emergency Animal Disease Hotline. Samantala, dumarating na ang international assistance sa Venezuela habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga survivor matapos ang malalakas na lindol. Hindi bababa sa 188 katao ang namatay at mahigit 1,500 naman ang nasugatan. Daan-daan pa ang pinaniniwala ang naipit sa gumuhong mga gusali. Sinabi ni Mexican President Claudia Sheinbaum na may karagdagang tulong pang ipapadala.
3: Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela.
4: Our solidarity goes out to the people of Venezuela. Today, a team from the Ministry of National Defense, made up of rescue workers and medical personnel, is departing for Venezuela. Once they are on the ground and have coordinated with the authorities, we'll determine as early as tomorrow what additional personnel may be needed so we can continue to help, as we always do, the people who need it.
3: A los pueblos que lo necesitan.
2: Samantala, nakagawa ng first of its kind discovery ang Australian scientist tungkol sa black holes. Pinag-aralan nila ang gravitational waves na nalikha nang magsalpukan ang 2 black holes. Ayon kay Dr. Ling Sun mula sa ANU Center for Gravitational Astrophysics, nagsimula ang discovery matapos maitala ang isang napakalakas na gravitational wave signal noong nakaraang taon.
5: Actually, we have observed this kind of binary black hole collision for hundreds of times already, but this is the first time we actually

0: decode a hidden component from the signal, which carries very unique information about the event horizon of the newly formed black hole after the collision.
1: Samantala sa balitang sports, makakapanood ang football fans sa Melbourne ng Socceroos match laban sa Paraguay sa big screen sa Federation Square. Ayon kay Victorian Premier Jacinta Allan, ipapalabas ang laro mula alas 12 ng tanghali AEST. Noong Sabado, ilang unruly fans ang nakapasok matapos mapuno ang venue at may ilang flares ding sinindihan. Pero sinabi ni Allan na hindi niya pinagsisisihan ang desisyong payagang ipalabas ang World Cup matches sa Federation Square.
2: What happened last weekend at Federation Square was terrible behaviour. Victoria Police dealt with it really quickly. I'm on the side of Victorians wanting to take a bit of time out and to support and cheer on the Socceroos, see them take a spot in the next round, and that'll just give us more opportunities to keep cheering on and supporting the Socceroos.
1: Sa ating ulat panahon ngayong Biyernes, June 26, may mga pag-ulan sa Perth na nasa 18 degrees Celsius. Maulap naman sa Adelaide ngayon, 16 degrees. Sa Melbourne, maulap at 14 degrees Celsius. Sa Hobart naman, maulap din at nasa 12 degrees. Sa Canberra, parehong maulap na nasa 14 degrees. Sa Wollongong, may mga pag-ulan, 17 degrees Celsius. Gayun din dito sa Sydney, 18 degrees Celsius. Sa Newcastle naman, may mga pag-ulan din at 17 degrees. Sa Brisbane, may pag-ulan at 20 degrees Celsius. At sa Cairns, may mga pag-ulan din at 26 degrees. Maaraw naman dyan sa Darwin na nasa 32 degrees. At yan ang kabuuan ng mga may init na balita mula sa SBS Filipino. Ako si Vanessa Bragas at antabayanan po natin si Maridel Martinez para sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.

0: Magandang umaga mula dito sa Federation Square ngayong Biyernes ng umaga, kung saan marami na ang pumipila para manood sa live site ng sa nalalapit na laban ng Socceroos. Abalang-abala ang lahat, pero patuloy pa rin ang paghatid ng mga pinakahuling balita at kaganapan. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. Maraming salamat, Vanessa, sa paghatid ng mga balita at maayong buntag.
1: Maayong buntag, Maridel, at sa mga tagapakinig natin ngayon sa SBS Filipino. Nako, marami na bang pumupunta dyan ngayon sa Fed Square?
0: Oo, alam mo, pagtawid ko kanina mula sa train station papunta dito sa opisina. Nako, alam mo, mga nakita kong mukha? Mga
1: ano?
0: Bata, mga teenager. Karamihan sa kanila ay mga lalaki. At karamihan sa kanila ay hindi pumasok siguro sa huling term ng araw. Oo, dahil, naku, dahil makasaysayan syempre. Ang ibig sabihin ay masasabi mong bahagi ka sa kasaysayan nung nanood ka ng World Cup sa live site, hindi ba?

0: to SBS.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Ang anak ko ngayon nakasuot ng paborito niyang soccer player na hindi ko maalala kung anong pangalan dahil ang hirap i-pronounce. Pero yun ang suot niya na jersey ngayon. At tuwing naglalaro ang soccer, yun ang kanyang sinusuot dahil bilib na bilib siya doon. At syempre, marami rin dito nakita natin. Pero ang ganda kasi maayos pa rin ang pila. Dahil 20 minutes from now, ang bukas ng gates. Ayan, na makikita natin ang ika nga nila sa wikang Ingles, Sea of Green and Gold, dito sa Federation Square. Diyan ba sa Sydney, nung papasok ka, madami ring naka-green and gold?
5: Ang dami na, Maridel. Parang lahat ata ng tao except me ang naka-green and gold.
4: Pero na dito, isa wala siyang suot na green and gold. Pero sabi sa kanya, gold naman ang buhok mo.
5: Maridel, kilala mo si Richard, di ba, dito sa Sydney office. Tapos tinanong siya na saan yung suot niya na green or gold. Tapos sabi ni Richard, look at my socks. Yellow yung socks ni Richard.
4: O, di ba?
5: At least.
4: Oo, ganun talaga. At syempre nakakatawa ng puso dahil ang sabi nga nila, isa sa mga napagkakaisa ng mga tao, ano man ang paniniwala mo sa politika, ano man ang paniniwala mo sa relihiyon o sa buhay, kapag naglaro ang Socceroos, naku, ni-unite niya ang buong Australia.
5: Ganun talaga, Maridel. Kahit sa atin sa Pilipinas noon, sa kabila ng mga unos, ng mga problema, pero kapag may sports like boxing or basketball, pinag-isa talaga ang lahat.
4: Oo. At syempre, meron tayong mga tinatawag na paborito natin o inspirasyon, hindi ba? Sa mga bata ngayon, marami sa kanila, ang paborito nila ay si
5: Messi. Yung,
4: si Messi, si Cristiano Ronaldo, di ba? Tapos, sila yung dalawang talagang matinding naglalaban sa paborito ng mga bata.
5: Oo. Ika nga, tinatawag silang goat. Alam mo dati, Maria, hindi ko alam anong goat.
4: Ako din. Bakit may kambing, hindi ba?
5: Oo, may kambing. Ano to?
4: Yung pala, greatest of all time.
5: Yes.
4: Kahit ano, sa laro, sa pag sa profesyon, pag tinawag kang goat, naku, isa yung matinding karangalan.
5: Isa kang alamat.
4: Oo, 'di ba? Ayun si Mbappe rin, paborito rin siya ng marami na naglalaro sa, yung nagkakamali ay mula siya sa Pransya, kung di ako nagkakamali.
5: Sa Pransya na team.
4: Oo. Tapos sa Argentina naman si Lionel Messi na naku, kamakailan ay na break niya ang record ng isang Pinoy o may lahing Pinoy sa FC Barcelona.
5: Oo nga, Maridel, marami sigurong hindi nakakaalam no na bago pa man naging all-time leading scorer ng Barcelona noon si Lionel Messi, ang may hawak ng record noon ay si Paulino Alcantara.
4: Oh, hindi to yung sa Big Brother. Kasi pag kinugal mo, yun yung unang lalabas eh.
5: Oh, it's giving Big Brother, no? Isa siyang football legend na ipinanganak sa Iloilo noong 1896.
4: Ayan, at siya ay isa rin sa pinakabatang manlalaro ng FC Barcelona.
5: At imagine, halos isang siglo niyang hinawakan yung record na yun bago nalampasan ni Messi. Nakapagtala siya ng 395 goals sa 399 na laro para sa Barcelona. So at isa siyang malaking achievement.
4: Oo, isa talaga siyang GOAT, hindi ba? At siya ang may isa sa pinaka, ika nga nila sinasabing matinding sipa.
5: Yes.
4: Mula nung mga panahong yun. Yan. At syempre, paano nga siya naging Pinoy? Si Alcantara ay isinilang sa Concepcion, Iloilo nung panahon ng mga Kastila, 1896.
5: Yes.
4: Siya ay anak ni Don Eduardo de Alcantara Igartichitorena. O diba?
5: O diba, napaka Spanish regime pa noon.
4: At ang nanay niya ay si Doña Victoriana Riestra. Yan, isang Filipina mestiza na may lahing Espanyol, halong Espanyol at Pinoy mula Iloilo. So tatlong taong gulang siya noong lumipat sila sa Barcelona.
5: Oo, at alam mo ba, Maridel, hindi lang pala mahusay siya sa football, doktor din siya, no? Pagkatapos ng kanyang football career.
4: Nung nagretiro siya, naging doktor siya ng

0: Barcelona, FC Barcelona. Ayan. At naging politiko rin. Oh, 'di ba? Na sa nung panahon ng 1936 bilang naging ano rin siya sundalo sa puwersa ng Espanya.
1: Ayun. And fast forward naman tayo, Maridel, sa kasalukuyan, may mga Filipino connections pa rin pala sa World Cup ngayong 2026.
0: Mm-mm. Sino-sino ito?
1: Una, si David Alaba ng Austria. Ang kanyang ina ay Pilipina, kaya meron siyang dugong Pinoy.
0: Ayan. At meron pang isa.
1: Oo, pinag-usapan natin to kanina, paano i-pronounce sa kanyang surname. Si Paul Ocon Angsler.
0: Yan.
1: Na may Filipino heritage mula sa kanyang pamilya. Isa siya sa mga exciting young talents ng Australian football.
0: Ayan. So ano rin, no? Marami rin ang mga... yung mga, lalo na yung mga lumalaki sa ibang bansa, yung nasisentro yung focus nila sa soccer o sa football. Kasi lalo na dito sa Australia, malakas yung larong iyon. Hindi, kasi sa Pilipinas, hindi pa siya ganun kalawak yung laro.
1: Mm-mm. Magandang paalala rin ito, Maridel, no, sa ating mga Filipino-Australians. Dahil hindi man tayong laging nasa headlines, napakalaki pala ng naging kontribusyon ng mga Pilipino sa international football.
0: Oo, di ba? Tapos yung unang napansin ng mga Pinoy ang soccer o football ay yung nagkaroon yung mga half-Filipinos na naglaro sa ASCALs at yung nagkaroon ng ASCAL, di ba? At sila nga ay kabil dahil nagkaroon na yung titag na import.
1: Oo, yun yung term pala na import. Hindi ko nagigets. Anong import? Ah, yun pala.
0: Imported.
1: Oo, imported. Kahit sa mga league ng mga schools doon.
0: Oo. Kasi pangkaraniwan yung import na rinig natin sa PBA.
1: Yes, sa basketball yun, sa UAAP, sa Ateneo, sa Lasal.
0: Oo. Alam mo, PBA. Nung panahon ko, wala pa nga import yung UAAP eh. Sa PBA lang. Pero ngayon, kahit UAAP, may import na.
1: Lahat na.
0: Oo. So, kung di ako nagkakamali, basta ikaw ay dual citizen, bata pa lamang, bago mag-16 anos, kung di ako nagkakamali, pwede kang maglaro, pag-try out para sa Philippine team.
1: Ayun.
0: Ayan. At syempre, malaking ano, no? Alam mo, isa sa mga, na bibihira kasing mapapansin ng mga Pinoy yung larong soccer, particular sa Pilipinas, napapansin lang siya kung may World Cup. Pero alam mo, para sa akin, isa sa pinakamatinding laro ito dahil 90 minutes kung maglalaro ka na ng, kung sa junior league, yon ay isang 30 minutes, so isang oras. So junior league, ibig sabihin yung mga under 18s dito sa Australia. Pero pag pag nasa junior league ka, pag nando ka na sa 16s, 17s, 90 minutes na ang laro mo. Pag under 12s, under 13s, 60 minutes pa lang. So 45 minutes. Walang break.
1: Dire-diretso.
0: Oo, tatakbo ka unless isab ka ng coach mo. Pero dire-diretso ang takbo mo kasi ito yung isa sa mga game na kailangan alerto lahat. Yung sabihin ko sana, ang tiil mo.
1: Oo, ang tiil mo.
0: Ang paa mo.
1: Bisaya ka na, Maridel.
0: Ang paa mo, ang mata mo, ang utak mo. Lahat yan, habang tumatakbo, tinitingnan mo, hinahanap mo na yung bola.
1: Oo, may coordination dapat lahat.
0: Oo, so yun yung pinaka mahirap na laro sa lahat. Dahil kalaki-laki ng pitch na tatakbuhin mo. Hindi katulad sa basketball, kalahati lang siya ng tatakbuhin mo. Ito talagang malawak na pitch kung nakita ninyo sa World Cup sa SBS. So, kailangan tumakbo ka mula isang dulo hanggang kabilang dulo para makuha mo lang yung napakaliit na bola.
1: Oo nga, tapos ang pagsipa mo pa dapat ituon mo dun sa goal.
0: Oo, o kung hindi man, ibibigay mo dun sa susunod na manlalaro sa team mo na dala ng sipa patungo sa goal.
1: O, diba? Oo, tapos yung pag-estimate din, Maridel, na maipasok yung bola sa goal. Kasi isa lang din, hindi din siya ganong kalaki yung goal.
0: Oo.
1: Pero paano mo yun ipapasok?
0: Lalo diba? Na kung magaling yung goalie, di ba?
1: Yes.
0: Oo. So ano nga yan? Sabi nga ng nakapanayam natin na si Michael Moran, isang dating Philippine national team sa ng soccer sa Pilipinas, it takes a whole team to make a goal. Ayan. So kailangan nag-usap-usap kayo. 'Di ba? Kasi yung pag-basketball, kung malusutan mo silang lahat at malapit ka dun sa ring, pwede, 'di ba?
1: Oo.
0: Diba? So, ito talaga, dahil napakalaki nung pitch, eh, kailangan mag-usap-usap kayo. Ang madalas kong naririnig dun sa pag naglalaro mga anak ko, sasabihin ng coach, hindi kayo nag-uusap, kailangan ninyo mag-usap. Ayan.
1: Teamwork.
0: Oo, teamwork. Dahil hindi pwede yung ikangay, walang bida-bida.
1: Oo. Oh, kahit for example sa team nila Lionel Messi, 'di ba? For sure it's teamwork pa rin, Maridel, hindi oo. Lang nag-focus sa kanya.
0: Oo, ito nga yung sabi nila kay Lionel Messi na tunay na ginagalang siya ng mga kalaro niya o mga teammates niya para talagang mabigay sa kanya yung oportunidad na yon. Dahil pwede namang madaming tao, hindi ba? Madaming ibang manlalaro.
1: Oo, pwede.
0: Pero, bago mapasarap ang ating usapan, Vanessa, sa araw na ito, saan kayo manonood ng laban ng Socceroos? Kami ni Vanessa Tiak dito sa sala, sa SBS sa Melbourne at yes. sa SBS sa Sydney. Kayo po saan? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga komento sa SBS Filipino sa aming Facebook page. At syempre, Vanessa, sa araw na ito, idahati din natin ang kwento ng isang Pinoy na nakabase sa Sydney, si Michael Moran, na naglaro para sa Philippine National Team na lumipad patungo sa Amerika para manood ng mga live games, ng mga games kasama ang mga dati niyang teammates. O, diba?
1: Yes, and Maridel, isa itong paalala no, na ang mga Pilipino may kakayahan tayong magtagumpay sa world stage. Hindi lang sa basketball, kundi pati na rin sa football.
0: Oo, kahit saan, hindi ba? Yes. Basta kakaiba talaga ang galing ng Pinoy. Kaya, naku, excited na ako para sa alas 12:30 para sa laro. Live din yan sa SBS kung kayo po ay nasa opisina o di kaya hindi makaalis ng bahay, mapapanood niyo ng live ang game ng Socceroos ngayong araw na ito.
1: Ayan. Maraming salamat, Maribel, at sa ating tagapakinig sa SBS Filipino.
0: Maraming salamat, Helen, at hanggang sa susunod. Huwag po kayong aalis dahil susunod sa programa matapos ng ilang mahalagang paalala. Ihati naman sa atin ni Shirley Escalante ang mga pinakahuling balita mula Pilipinas.
2: ¿Qué es Spectrum Internet? Es el internet confiable para navegar, jugar y hacer streaming a tu manera. También es la seguridad que necesitas para proteger a tu familia en línea. Y con el poder de Wi-Fi 7 en casa, estarán listos hoy, mañana y siempre. Es un internet rápido, seguro y listo para el futuro. Spectrum Internet es todo lo que necesitas y más. Cámbiate hoy en Spectrum.com. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
3: SBS Audio.
4: Libre ang programang tugma sa iyong interes.
5: Yung Jiao Daria,
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplap karwata hai.
10: Far from the partisan politics of
11: mga balitang isinalin sa higit 60 wika, awiting sakto sa iyong mood, at mga podcast na dapat mong mapakinggan. I-download ang SBS Audio app o bisitahin
12: sbs.com.au/audio.
0: Susunod sa Pilipinas, habang naghahanda naman ang mga tao dito sa Australia sa nalalapit na laban ng Socceroos ngayong tanghali, alamin naman natin ang mga pinakahuling kaganapan sa Pilipinas. Hatid ni Shirley Escalante, kaugnay ng naku, bumababang antas ng tubig sa Angat Dam at ang Pilipinas na sa pinakamababang antas kaugnay ng human rights. Narito si Shirley Escalante.
13: Masusing binabantayan ngayon ang level ng tubig sa dam sa gitna ng nararanasang El Niño phenomenon. Kabilang sa minomonitor ang Angat Dam. Ayon sa Weather Bureau PAGASA na nangangasiwa sa mga dam sa bansa, posibleng umabot sa kritikal na level na 160 meters ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan hanggang sa katapusan ng Hunyo. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila at mga kalapit lalawigan. Ayon sa PAGASA, kahit may pag-ulan o bagyo sa bansa, hindi naman ito tumatama sa dam o reservoir kaya patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig. Sa ibang balita, naghahanda na ang panig ng prosekusyon at depensa sa pagsisimula ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Isinagawa ang pre-trial conference ngayong Linggo na kabilang sa mga proseso bago ang aktwal na paglilitis. Dito, ihinahanay ang mga ebidensya at testigo sa bawat panig at itinatakda ang petsa ng mga proseso sa ilalim ng impeachment. Iginiit ng company Vice President Sara Duterte na ang dapat lamang natalakayin sa paglilitis ay ang mga assets ng vice-presidente mula nang maging vice-presidente siya noong 2022 at hindi bago ito. Ayon kay Attorney Michael Poa, abogado ni Vice President Duterte, mayroon ng desisyon ng Korte Suprema hinggil sa pagtalakay ng mga ito.
5: Nasasaklaw lang po ng impeachable offense ay alleged offenses committed while the public officer is occupying an impeachable office, no, which is the Vice President noong 2022 to present.
13: Kinontra ito ng House Prosecution Panel na nag-iit na kailangang talakayin ang mga assets ni Vice President Duterte bago siya naging vice-presidente dahil ang pagkakaroon ng kayamanan ay nagsimula bago maging Vice President si Duterte.
6: We have to be very clear that you cannot reach 88.5 million in 2024 without starting from a particular date, di ba? Which is why 2007 up until 2024 are relevant dates relating to the current net worth of the Vice President, which is specifically in issue on unexplained wealth.
13: Yan ang tinig ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sa pre-trial conference ngayong Linggo, inilatag ang 97 na mga testigo ng depensa at 57 sa prosecution. Sa 97 umano ng depensa, makikita ang 51 na nakalista rin sa prosecution. Nakalista naman ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos sa mga testigo ng House Prosecution Team para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Nakasaad na tetestigo si Mary Grace Piatos para sa Article 1 o ukol sa umano'y pagtanggap ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Ayon sa House Prosecution Panel, material witness si Mary Grace Piatos sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds. Ang pangalan niya ay unang lumutang sa pagdinig noon na nakatanggap ng confidential funds ang Office of the Vice President. Kung hindi umano lumutang si Mary Grace Piatos sa impeachment trial, nangangahulugan itong bogus siya. At kung lulutang naman, pwede siyang ma-cross-examine. Kung sabihing code name lamang ang pangalan, sinabi ng prosecution panel na dapat ilabas ng defense team ang totoong tao na tumanggap ng confidential funds. Tumatayo pa lamang ang bansa sa shock at trauma na dulot ng karahasan sa mga eskwelahan na nadiin ngayong Linggo nang mangyari ang pamamaril ng dalawang menor de edad na estudyante sa isang high school sa Tacloban City. Tatlong mag-aaral ang nasawi habang marami ang sugatan sa insidente. Sabay-sabay na nagre-react at umaaksyon dito ang mga ahensya ng pamahalaan at ang pribadong sektor. Ayon kay Police Brigadier General Jason Capoy, Director ng Police Regional Office sa Eastern Visayas, sinampahan ang reklamong murder, frustrated murder at physical injury sa prosecutor's office ang 15 anyos na isa sa dalawang sangkot sa pamamaril.
12: The very reason why yung 15 years old is nakakasuhan because it was established that he acted with discernment at nagaroon po ng certification yung CSWDO po natin. May tool sila in measuring the level of discernment ng mga involved po.
13: Sinabi ni Capoy na gustuhin man nilang sampahan ang reklamo ang isa pang suspect na 14 anyos, hindi ito maaari batay sa batas. Iniimbestigahan din ng mga pulis ang mga adults na pinagkuna ng mga kabataan ng baril na ginamit sa karahasan. Ito ay ang tita ng 15-year-old na isang pulis at ang lolo ng 14-year-old na isang security guard. Iniimbestigahan din ng Philippine National Police ang posibleng kaugnayan ng isa sa mga suspect sa online extremist group dahil may mga online extremist groups na nangiimpluwensya sa mga kabataan. mayroon umanong kaugnayan sa mass shooting sa ibang bansa ang online group.
14: Itong grupo na ito na nakita natin sa kanyang suot na damit na itong initial mark, totoo po ay meron po ito sa website na nakikita po ito. So hindi po natin hindi ito gawa-gawa lamang at talagang ito ay makikita mo sa internet. Ito ay mga grupo talaga na na-involve sa mass shooting sa ibang bansa.
13: Yan ang tinig ni PNP Anti-Cybercrime Group Chief Brigadier General Wilson Asueta. Binigyan din ni Asueta na tuloy-tuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa mga online content para mailayo sa kapahamakan ng mga kabataan habang hinihimok nila ang mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak. Kaugnay nito, pansamantalang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang gaming application ng Gorebox sa Pilipinas na lubha umanong marahas at nakaka-impluwensya ng murang pag-iisip. Ang Department of Education inihahanda ang training sa

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
2: Ayon sa Council for the Welfare of Children o CWC, batay sa pag-aaral, maaaring makasama ang pagpapataw ng mabigat na parusa sa mga may murang edad dahil hindi pa buo ang kanilang kaisipan at katatagan ng emosyon.
3: Sabi ng United Nations na ang mga bata kasi na below 15, below 14, hindi pa buo yung kanilang kaisipan, yung kanilang emotional quotient. Ang cerebral cortex nila dinidevelop pa rin yung pakikipagkapatao nila. No? So maaari pa nila nauunawaan ang tama at mali. No? So if we condemn them, if we imprison them, if we, you know, penalize them, baka po hindi yan ang solusyon sa problema po natin. We believe that really yung rehabilitation and eventual reintegration po nila sa ating society ay napaka-importante.
2: Yan ang tinig ni Council for the Welfare of Children Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Kabilang ang Pilipinas sa mga lowest performers sa human rights protection and advocacy, batay sa survey ng grupong Human Rights Measurement Initiative o HRMI na nakabase sa New Zealand. Nakuha ng Pilipinas ang 6.4 out of 10 na grado sa larangan ng safety sa human rights. Nangangahulugan umano itong hindi sapat ang safety nets o proteksyon mula sa arbitrary arrest, torture at ill treatment, forced disappearance at extrajudicial killings. Tinawag itong alarming at very bad kumpara sa markang nakuha ng mga bansa sa Southeast Asia na kasama sa survey. 5.4 lamang din ang score ng Pilipinas sa empowerment measure na tumutukoy sa civil liberties at political rights ng mga mamamayan. Pero pinakamataas na umano ito sa mga markang nakuha ng Southeast Asian countries na kasama sa survey sa larangan ng civil liberties. 74.9% naman ang antas ng income at quality of life sa Pilipinas, mababa sa Southeast Asian average. At ikatlong pinakamababang performer sa naturang larangan, mas mataas lamang sa Laos at Timor-Leste. Nanawagan ng Human Rights Measurement Initiative para sa karampatang aksyon sa mga lumabas na kahinaan ng Pilipinas sa Human Rights Survey. Sa ugnayang Pilipinas at Australia, sa larangan ng dagdag kaalaman at paghahanda sa mga sakuna, tumutok ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Sa nakalipas na dalawang linggo, nagbigay ng pagsasanay sa ilalim ng Joint Exercise Lumbas ang Royal Australian Navy sa Philippine Navy sa weather forecasting at natural disaster preparedness. Nagturo ang mga eksperto sa meteorology at hydrography para suyurin at pag-aralan ang mga seabed o ang ilalim ng karagatan para makapag-predict ng tsunami. Yan at iba pa ang ibinahagi sa training hinggil sa ligtas na paglalayag. Bukod dito, sinuportahan ng mga Filipino scholars na nag-aral sa mga universidad sa Australia ang clean energy transition sa Pilipinas. Dito, tinukoy ng mga Australia Awards alumni ang mga hakbang para magamit ang renewable energy at iba pang environment-friendly platforms sa paglikha ng mga trabaho at sa pagpapababa ng gasto sa paggamit ng enerhiya. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
4: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
5: sbs.com.au/Filipino

0: gawin ninyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
1: Susunod sa SBS Filipino, alamin naman natin ang buhay ng mga isa sa mga naunang Pinoy sa Alice Springs. Narito ang kwento, natatanging kwento kung sa hatid sa inyo ngayong Biyernes ng umaga.
2: Sa gitna ng pulang disyerto ng Australia, libu-libong kilometro ang layo mula sa Pilipinas. Muling magtitipon ang mga Pilipino sa Alice Springs sa Northern Territory upang ipagdiwang ang araw ng kalayaan. Ngunit higit pa sa mga watawat, sayawan at salusalo, ang selebrasyong ito ay sumasalamin sa halos apat na dekadang pagbuo ng isang komunidad, isang tahanang nilikha ng mga Pilipino sa isa sa pinakamalayong bahagi ng Australia. Noong 1980, unang dumating sa Alice Springs si Jovita Price tubong Kawit, Cavite. Dating cashier sa isang handicraft store sa Pilipinas, sinundan niya ang panibagong yugto ng buhay kasama ang kanyang asawa sa pamamahala ng kanilang family-owned accommodation business. Kalaunan ay nagtrabaho siya sa ospital, kung saan siya ay nangangasiwa sa iba't ibang departamento kabilang ang kusina at nutrisyon ng mga pasyente. Ngunit bukod sa kanyang propesyon, isa pa siyang naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng komunidad ng mga Pilipino sa Alice Springs.
3: Noon that time, kasi konti lang kami, siguro mga easy 12 family lang yon. I remember.
2: 1989 po.
3: Mga 1989. Yeah. Kasi alam mo naman tong Australia is white diplomacy, if you remember. Kasi walang mga Asian people before. And then when I came here 1980, konti lang yung mga Asian. Ano ka nga, tinatanong nga nila sa akin, if I am a boat person, yung boat people, akala nila namis ako kasi they just opened that in 1977. Pero ang natatandaan ko, unang-unang mga ano dito, mga Pilipino, ano, si Dr. Chuponco, si Dr. Cabron, tapos puro mga sila professional kasi those days, libre pa pumunta ang mga Pilipino pagka kinuha sila, hinire sila ng Australian government. Libre na yung pagpunta nila, libre eroplano nila. Pagdating nila dito, meron pa silang accommodation, papaanihin sila ng ano. So, kaunting-kaunti lang kami dito noon.
2: Noong 1989, 12 pamilyang Pilipino lamang ang naninirahan sa Alice Springs. Sa isang lugar na kilala bilang puso ng Australian Outback, naisip ni Jovi na mahalagang magkaroon ng pagkakataong magsama-sama ang mga kababayan. Hindi lamang upang magdiwang, kundi upang mabawasan ang pangungulila sa pamilyang naiwan sa Pilipinas. Doon nagsimula ang taunang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Mahigit 30 taon na ang lumipas. Mula sa 12 pamilya, tinatayang nasa 469 na mga Pilipino na ang bumubuo sa komunidad sa Alice Springs. Karamihan ay mga nurse, IT professionals, mekaniko at mga empleyado ng pamahalaan ng Northern Territory. Bagamat malayo sa malalaking lungsod tulad ng Sydney o Melbourne, unti-unti nilang nabuo ang isang komunidad na tila maliit na Pilipinas sa gitna ng disyerto.
3: Sabi ko parang madami na tayo. Alam mo mag-ano kaya tayo? Pakita lang natin sa kanila yung culture natin, magkaroon tayo ng mga sayawa, yung magpapakain tayo, ganun-ganun. Doon kami lang nag-umpisa kasi every weekend I invite them to come in my house. Alam mo na, kain-kain kami, lagi na lang kain. Tapos hanggang natatandaan mo yung kanta-kanta dahil alam mo na, mahilig tayo sa kanta. Doon lang kapag simula.
2: Basketball, mga salusalo, mga pagtitipon at bayanihan. Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit nananatili

0: Piling matatag ang samahan ng mga Pilipino sa Alice Springs. Ngunit gaya ng maraming migranteng Pilipino, hindi nawawala ang pangungulila sa sariling bayan.
1: So living in Alice Springs is very different from living sa Sydney or sa Melbourne. Ano yung mga biggest challenges na kinakaharap ng mga Filipino migrants dyan?
2: We are all good ano dito kasi noon if you can alam mo ba ni bigas ni ano wala kaming hindi masyadong ano wala kami yung mga Filipino food but everything na dito siguro nga kasi malayo sa lahat ang ano namin dito yung airfare namin yung hindi katulad ninyo diyan bibili kayo pupunta kayo sa Pilipinas mas mahal pa nga pumunta dito kasi pupunta sa Pilipinas eh.
0: Ayon kay Jovi, ang pinakamalaking hamon sa pamumuhay sa regional Australia ay ang mahal na pamasahe. Hindi madaling makauwi sa Pilipinas anumang oras upang makapiling ang pamilya. Ngunit sa kabila nito, marami rin silang natagpuang biyaya. Mas tahimik na pamumuhay, mas malaking pagkakataong makaipon, at isang komunidad na handang umalalay sa isa't isa. Ngayong Sabado, muli na namang ipagdiriwang ng komunidad ang Philippine Independence Day. Magtatanghal ang mga estudyante mula sa Charles Darwin University kasama ang iba't ibang miyembro ng komunidad. Ngunit higit sa lahat, ang layunin ay maipasa sa susunod na henerasyon ang pagmamalaki sa pagiging Pilipino.
2: Sa akin, sasabihin ko sa kanila, alam niyo, siguro umalis tayo sa Pilipinas. Pero ang Pilipinas hindi maaalis sa ating puso. Kasi very proud tayo being Pilipino. Ewan ko, pero para sa akin, talagang hindi maaalis sa puso natin ang pagka-Pilipino. And then I really show it to them kung paano ang mga Pilipino. And because they always say, miski dito hanggang ano, always say, oh, Filipino family are always good.
0: Para kay Jovi, mahalagang maunawaan ng mga kabataang ipinanganak at lumaki sa Australia ang kanilang pinagmulan. Na ang pagiging Australian ay hindi hadlang upang ipagmalaki ang kulturang Pilipino.
2: Simple life. Tapos you can grow your own stuff and then give it away. Kasi ako maraming malunggay ako, marami akong mga gulay sa likod. And then mga kalamansi, you know people, I always put in the Facebook, sabi ko sinong gusto, maraming patola dito, maraming kung ano yung harvest, which we share.
1: What advice po, Ma'am Jovi, would you give sa mga bagong Filipino migrants na hesitant o yung mga ayaw na mag-move sa regional Australia?
2: Wow. Iba na kasi talaga ngayon eh, iba na hindi ko alam. Kasi basta I really think simple life, tapos simple ano ka lang, humble, just be humble, you will have everything. Ang Australia is a very ano sa siguro sa sarili ko, lahat ng opportunity nakuha ko dito and then yung mga achievement ko sa buhay hindi ko alam na one day they will, you know, the community will appreciate yung mga ginagawa kong small things kasi hindi naman ako professional ko, wala naman akong alam na sa mga miski doon sa trabaho ko sa how appreciated ako sa ano ng mga pasyente before eh kasi nagkukuha alam mo dito sa Australia kasi pagka gusto mong mag-aral mag-further ka yung government mismo kung saan ka nagtatrabaho, ibibigyan kanila ng tsansa.
0: Sa loob ng 46 na taon ng kanyang paninirahan sa Alice Springs, nasaksihan ni Jovi Price ang paglaki ng isang komunidad mula sa 12 pamilya hanggang sa halos 500 Pilipino. Patunay na kahit sa pinakaliblib na bahagi ng Australia, maaaring makabuo ng isang tahanan kung may pagkakaisa, bayanihan at pagmamalaki sa pinagmulan. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino.

0: Juma'a har zuwa wayewar garin Lahadi. Sai dai wuraren da ke da lasisi kamar gidajen shan barasa da na abinci su ba su shiga cikin takunkumin ba. Tsanannin zafin da ake fama da shi yanzu a kasashen yammacin Turai na komawa a hankali zuwa gabashin Turan. An yi kewa wani tsohon babban jami'in tsaron Ukraine hukuncin kisa ta hanyar ɗaurin rai da rai bayan an same shi da laifin cin amanar ƙasa saboda baiwa Rasha bayanan sirri. Babban mai gabatar da ƙaramin Ukraine ya ce Moscow na biyan kanar Dmytro Kozura wanda ke da alhakin sanya idanu akan ayyukan yaƙi da ta'addanci kuɗi domin ta riƙa yarkabata bayanan sirri na gwamnati. Bayanan sun haɗa da illolin hare-haren makamai masu linzami a Kyiv da wuraren da jami'an tsaro suke da kuma bayanai irin na asarar rayukan da aka yi bayan hare-haren Rasha. Mai gabatar da ƙarar ya ce wato Rasha ta ɗauki Kozura aiki ne a matsayin mai bata bayanan sirri tun shekaru takwas da suka gabata. Amma ya fara aikin ne ga dangadan bayan Rasha ta kaddamar da cikakkiyar mamaya a Ukraine a 2022. Ta ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su kuma za mu fara ne daga Venezuela. Inda masu aikin ceto ke ci gaba da duba baragozan gini domin ceto mutanen da suka makale a ƙarƙashin ƙasa bayan girgizar ƙasa da ta hautu har karo biyu ta afkawa babban birnin Venezuela inda kuma mutum 235 suka mutu da kuma jikkata wasu 4,300. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji.
1: Mutane masu yawa ne dai suka rasa rayukansu yayin da girgizar ƙasar ta raba wasu da mahallansu ko kuma suke fargabar koma gidajensu saboda tsoron sun lalace ko ke cike da haɗari inda suka koma kan tituna tun bayan girgizar ƙasar da aka fuskanta a Venezuela. Girgizar ƙasar dai ta afku ne a ranar Laraba, ranar da ta kasance ta hutu a Venezuela a lokacin da iyalai masu yawa ke zaune a gidajensu suna hutawa. Kakakin majalisar ƙasar George Rodriguez ya ce adadin waɗanda suka mutu na sake ƙaruwa tun bayan da shugaban ƙasar riƙon ƙwarya ta ƙasar ta ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar. Haka kuma ya ce gine-gine 250 ne suka lalace musamman a birnin La Guaira, wanda ko a jiya Alhamis an ga wasu mutane da gidajen nasu suka rushe na ta neman iyalansu da suke zargin suna ƙarƙashin gine-ginen da suka rushe. Ƙasashe masu yawa ne dai suka sanar da tallafa Venezuela da ayyukan agaji, inda Amurka ta yi alƙawarin ba ta tallafin dala miliyan 150.
0: A gaida Khalifa Shehu Dokaji. To idan muka je Najeriya, yau ne jajiberin ranar da hukumar zaben ƙasar wato INEC za ta buɗe shafinta na intanet domin jami'in siyasa su aika da sunayen 'yan takararsu na mukamai daban-daban a babban zaben da za a gudanar a shekarar mai zuwa. Sai dai lokacin fara karɓar sunayen 'yan takarar na zuwa ne yayin da 'yan takarar da suka lashe zaben fidda gwani a jam'iyya mai mulki wato APC suka bayyana damuwa game da jinkirin ba su takardun shaidar lashe zaben. Ko da yake wani jigon jam'iyyar ya ce ita ma jam'iyyar a shirye take kuma ba za ta makara ba game da hakan. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto.
2: Hukumar zaben Najeriya wato INEC ta ce ta shirya tsaf domin buɗe shafinta na intanet da ta kirkira, inda Zainab Aminu Abubakar mai magana da yawun hukumar zaben ta ce jam'iyyun siyasar ƙasar za su aika da sunayen 'yan takararsu na zaben da ke tafe.
3: A gobe Asabar 27 ga watan Yuni shine ranar da aka saka domin 'yan takaran ko kuma mu ce jam'iyyun siyasa su aiki da sunayen 'yan takara da suka lashe zaɓuka na cikin gida.
2: Yaushe ne za a rufe shi wannan shafi wato karɓar sunayen 'yan takara?
3: Wannan abu ne wanda yana kotu, to ana jira tukunna a ga hukuncin kotu.
2: To kuma ina batun jam'iyyun da suka makara wajen sa sunayen ko aiko da sunayen 'yan takararsu?
3: To shi yasa ma hukumar zaɓe ta fara horaswa na musamman ta inda ta buƙaci jam'iyyun siyasa sun sa aiko da wakilansu waɗanda za a ba su horaswa na musamman. Makasudin wannan horaswa shine a koya musu yadda za su yi amfani da wannan shafin domin aiki da sunayen 'yan takara, a kuma nuna masu mahimmancin yin wannan aiki a kan lokaci, kada ya zo ya zama an ƙure lokaci ko an samu kuskure. Domin ko idan har akwai jam'iyyar da har lokaci ya wuce bata aiki da sunayen 'yan takaran ba, kaga kenan ya zama kaman mu ce matsalar daga wannan jam'iyyar ne kenan aka samu sai ta kuka da kanta kenan.
2: To ko wani hali ake ciki game da sunayen 'yan takarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, wadda ake zargin tana jan kafa wajen fayyace waɗanda suka samu nasara.

0: gana kadan daga dalilan da suka sa wato wannan matsala take nema ta zama ruwan dare a cikin al'umar mu.
1: Amma kamar ya girman wannan matsala take.
0: Tana da girma sosai. Domin kadan da muke magana na jahar Kebbi, na jahar wato so Kaduna da muka yi magana, in baki mantawa ba a jima ba a nan Kaduna ma an taba zargin wani ina jin ko civil defense ne ko menene aka ce yayi batanci a Sokoto an yi irin wannan a Kano ba da jima ba akwai wani Usman da aka yi wa da akan yi banda na kauyuka wanda ba ma jin labarai a ce wance mai ya ce ayi mata irin wannan aika aika abu ne da ya zama ruwan dare ban san ko akwai kungiyoyi waɗanda su aikin su shine su tattara bayanai akan irin waɗannan matsalolin ba amma da akwai irin wannan zaki fahimci cewa wannan matsala ce mai matukar girma kuma ki tuna fa da irin kama karyan da waɗansu waɗanda suke cewa ƴan sa kai ne suke musamman arewa ta yamma sai a gaba Fulatani ba a tabbatar da laifin shi ba ya zo kasuwa a kama shi ai masa kisan wulakanci kisan gilla kuma tunda farko irin wannan wato kisa na gilla da kuma kokarin ramuwar gayya shine ya ta'azzara matsalar tsaron da muke fama da shi a nan arewa ta yamma din
1: to zan sake dawowa gare ka gaba a cikin shirin bari in zo janki barista Aisha shin kina ganin me ke janyo mutane su dauki doka a hannun su har abin ya kai ga kisa
2: to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da farko dai kamar yanda barista doctor yayi magana akwai dalilai da yawa one of them ɗaya daga cikin su shine mutane ba su yarda ma cewa idan sun kai ƙara ga hukuma za a dauki hukuncin da ya kamata ba kuma in kin duba zaki ga trends din da abubuwan da suke faruwa yanzu gaskiya akwai rashin tsaro akwai faruwan hakan da yawa ana sace mutane a sace yara a sace manya ai garkuwa da mutane to mutane sun zama a tsorace da an ce ga barawon yara ko ga maiya ko ga kaza kafin ma a saurara a ji me ke faruwa an riga da an dauki hukunci na uku shine impunity wanda su kansu hukumomin da suke yin hukuncin ba sa yin hukuncin yanda ya kamata su yi shi ko kuma ba sa yin shi cikin lokacin da ya kamata su dauki hukuncin ko kuma ba za su yi shi ba a bainal jama'a yanda mutane za su fahimta su ga cewa laifin nan fa laifi ne a kori gaba sannan abu na hudu shine rashin wayewan kai ga su al'umman da kansu ba su san cewa wannan abun ma laifi bane so kin ga waɗannan suna daga cikin dalilai
1: na'am to amma a matsayin ki na lawyer da kike da masaniya akan shari'o'i da ake kin gamsu da cewa lalle a Najeriya ba a yanke hukunci ma mai laifi yadda ya dace ko kuma kan lokaci
2: eh to abun is abun gaskiya ba abu ne da zaka ce is black and white ba kin san cewa kotunan mu ma da kansu a cike suke akwai congestion na daya kenan abu na biyu shine mutane
1: shari'o'i sun taru da yawa
2: sun taru da yawa yes so wannan yana iya jawo delay a shari'a abu na biyu shine kaman yanda doctor yayi bayani akwai cin

0: kowanne bangare na Najeriya. Sannan abinda muka gano sakamakon binciken mu shine na farko a arewacin Najeriya an fi aikata wannan ta'annati bisa batun ko zargin sabo ko kuma a ce wani yayi batanci ga abin da ya shafi addini ko kuma batun maita ko kuma batun sata. To amma a kudu abin da yafi karfi shi ma shine batun sata ko zargin yankan aljihu ko batun yin asiri ko kuma batun maita su ma suna da wannan matsalar. To da muka yi mun yi alƙaluma daga 2012 zuwa 2023 wato shekara 2011 kenan sai muka gano akan cewa matsalar ta fara tsananta fiye da ko ina a arewacin Najeriya fiye da kudu, domin a baya binciken da muka yi an fi a kudu, amma a yanzu matsalar ta karkato guguwar wannan bala'i ta dawo arewacin Najeriya. Kuma mun kiyasta wurare da yawa da aka yi irin wannan abin, aka kashe mutane a Sokoto, a Abuja, a Bauchi da sauransu. Bari mu baki wani misali, akwai binciken da muka yi na wani wanda aka kashe shi a shekara ta 2022 a wani ƙauye a jihar Bauchi. Ana sunan mutumin sunansa Talla Mai Ruwa, Allah ya ji ƙanshi. Ya je ɗiban ruwa a gindin babban famfo na anguwa na garin kawai shi kenan, sai musu ya haɗa su da mutane kuma an san yana da taɓin hankali, kowa a garin ya san yana da taɓin hankali. Amma da aka ɗan taɓa shi ya yi wata magana ko bisa kuskure ne kawai shi kenan, sai aka taru aka ce ai ya yi sabo. So aka taru za a kashe shi, sai aka samu aka kashe ofishin yan sanda. Bayan an kashe ofishin yan sanda, mutane suka je suka fi ƙarfin yan sanda, suka kamo shi suka fuddo shi suka kashe wajen ɗiban ruwan, suka cinna masa wuta sai da ya ƙone kurmus. Kuma kowa a garin ya san cewa yana da taɓin hankali. Sannan a kowanne ya faru a Abuja shi ma wani ne kawai a wata anguwa Lugwe, ana kawai wasu suka ce ai yayi sabo kawai shi kenan, suka tara masa mutane kawai aka ƙona shi. Sannan a Sokoto a shekara ta 2023 wanda ya faru da Usman Buda, wani mai sai da nama a kasuwa, yara sun zo suna bara a wurinsa, sai suka fara musu da su magana sai ta shiga batun addini. Kawai sai mutane da suke kusa da shi, ashe shi bai sani ba, waɗanda suke makwabtakar sana'ar sai da naman nan da shi suna jin haushinsa domin ya fi su sabon kasuwa. Kawai sai suka cuna masa wannan maganar, suka ce ai yayi sabo saboda maganar da yawa waɗannan yaran da suke bara a gaban mutane, suka jawo shi, yara ƙanana ne ma suka ƙona shi, sai da suka ƙona shi kurmus, kuma ba abin da ya faru ba wanda aka taba. Daga ƙarshe kawai aka zo aka je aka ɗebi buhun shinkafa aka je gidansu aka sami iyalinsa, har aka gano cewa shi yake kula da iyalinsa gaba ɗayansu, waɗanda gaba ɗayansu masu ƙaramin ƙarfi ne. To wannan bala'i ne babba, kuma muna ci gaba da bincike a kansa. Abubuwa da yawa ne suke kawo shi, ba za a iya lissafa su a cikin wannan shirin ba, amma arewacin Najeriya yadda aka ɗau abin, to zai zo ya wuce gona da iri, domin yanzu ya fara zama a kudu yana raguwa amma a arewa yana ƙaruwa. Kamar ana nuna mu ba mu san darajar rai ba, ba mu san darajar ɗan adam ba, ba mu san doka ba, ba mu san shari'a ta musulunci ba, ma ba mu san komai ba, kawai za a iya ɗaukar rai da yadda aka ga dama.
1: To mun gode Malam Isa Sanusi, bari in je wajen Farfesa Tukur Baba, masanin zamantakewar jama'a. Shin Farfesa, me yake janyo mutane su ɗauki doka a hannunsu har abin ya kai ga haka?
2: To masu bayani sun yi bayani, kuma duk abin da suka faɗa yana nan ciki. Abin da zan yi, zan bi shi bincikenmu ne na manazarta zamantakewar ɗan adam. Irin wannan yana faruwa ne in mutane suka kusata, ko suna cikin firgita, ko akwai jita-jita, ko suna cikin shakku, ko cikin tsoro, kunci, fargaba da sauransu, ba su da yadda za su yi. Akwai kaman abubuwa shida da ke sa mutane su yi irin wannan. Zan gaya wadda muke nazari da su cewa ba sabon abu ba ne. Tun zamantakewar ɗan adam akwai irin wannan, ana samun su a cikin tarihi, a cikin jama'a, ko ta ina ba wai lalle wani sabon abu ba ne. A masana sun ɗauki kaman abubuwa shida ke sa mutane su ɗauki doka a hannunsu, kaman yadda Dr. Bulama ya faɗa. Su yi gayya wajen yi wa kansu hukunci da zartarwa kamar yadda suke tsammani. Na ɗaya dai akwai yanayi a wani

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
2: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng haming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woi Wurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Sabado sa SBS Filipino, Filofomo Fest nagbabalik sa Paramata sa Sydney para ipagdiwang ang kultura at pagkaing Pinoy. Mga kaganapan, alamin natin live. Kilala mo ba ang iba't ibang OPM artists na pupunta sa Australia para magtanghal ng kanilang concert? Kilalanin sila sa programa. At tips sa kalsada para sa mga nagbabalak sa road trips